ajrih kangelan ulun paring kanthi yama dipati kedak wonten mercapada nyenda mayang Arjuna sak menika nggih kakang rut nggih sedika minta pamit ingin rokok di ngatos-atos betali durgo.